0: ཁོ་བེ་སོ་རོ་གོང་ཤེ་ཆེ་གུ་ཉེ་སོ་རོ་རབ་གི་ལ་ལ་རི་ཉེ་མ་དི་ཆེ་ཐུམ་དོ་རེ་གི་ལ་ལ་མི་ཡ་ལབ་སན་དམོ་ཏོ་ཨིན་ན་ཤིན་ལང་གོ་ལེ་ཐག་རང་ཡིན་རེ་ལ་རི་གི་ལ་ཁོ་ཚན་ཅི་ཕི་གེ་ཅི་ལོ་དང་གག་ཉེ་སུ་གེབ་དེ་དུ་ཚན་པ་སན་ཡ་ཧོབ་ཏ་ལང་གུ་དེ་ཁོ་ར་ལེ་ཁུ་རིམ་ཅོ་རེ་རོ་ལ་རི་གི་ལ་ལེ་སེ་དེ་ཆེ་མ soya gumzele wa dagar yergila.
1: Oh, jiba soya.
0: Don, dus tak dim jemi shu. Kirdu dimdi dangbo gora di dhugma regila.
1: Lese, lese.
0: Ko, ane chu dimi shabdu zanele tak si chu kili yegi.
1: Jee, jee, jee, jee.
0: Da dingsan kirdu nemiya son zan. Lanzun yang chi kirdu ya mojana lol ya zabda kirdu gangbe di chi nimgirwal.
1: Jee, jee, jee.
0: Ta lagwar di yaga na leks tawar mi shu. Chi kunga ina ya. Gila na zu dik tish kamijik sorsi.
1: Lese, lese.
0: Chaba soyum na. Ani yang chi moche ta kanji tole mala ri loo ina re chazan loo. Ta yang kashe diyo re gila na zu. Chik ta chadrin laya chi mebel moche.
1: Jee, jee, jee.
0: Kashe liya chadrin laya cha se chi. Ti shingi ta chi gana zu dimi ma doya ta loo pa ma doya. Odo zu mangbo chi pecho danda ke la ru re gila.
1: Lese, lese.
0: Loo.
1: Ta chana inji minji di che guwa ra gila. Kashu re tanda chik dimi ki. Langgo meba yinba chashana, dimi liya dim sum chokho duwa la.
0: La riyo.
1: Lapsan daga tatatak dim sum beka ma gyebche, me ma babche.
0: Riyo.
1: Dim tangbo chikyam.
0: Nibu chikyam.
1: Dotsu xa, nibu kyam.
0: La riyo.
1: Ma sumba de nguesu meba.
0: Riyo. Sumba de lesu na kilangzo, yan chuy kyab, shish kyab, paaji kyab kyo chichan nile.
1: Oh.
0: Ani ko tanda num nere kangalo ya, tian chagri.
1: Lesa, lesa.
0: Lo ba duwa zine ya, kante chura kila. Lo paaj. Bayale debu shuri.
1: Lese, lese. Tati shachik rangui jengi zugui limche me baye di imi na, nye tango kora zugui limche che.
0: Lari.
1: Chogwa na logu tanda da duyungi chik dema da se soro dinti nyenshi da yeyungi kare kotum na lo lo magush tunga di
0: shachik. Lari.
1: Dige burba.
0: Lari.
1: Dige ba cha su na ane tokzom ne shine gangbe korka di limche ane nguishi me zuzu che baya.
0: Lari.
1: Ta tanda kong tanda rin nyi di nye liya, ta chi kurim din zhe gyu guya ki kwa mi yu si ne min du, kwe kye shu zo di tanda kya la kong sum nang xin ki. Lang kong yin ne mi da cha jie, kong ta chi nye su gyab cha du zang pa san yin hop lang jie na so wo nye bu yor jie tanda su li na liya du sung gu duwa.
0: Ol.
1: Kong ta ni ya wu shu bu ku san yin hop da hop lang ma gyu ga ma nga chu na liya ka li ki liya long shu sung gu duwa.
0: Yes.
1: Ma dang zun mi su gui chu nyi che min ne li. Hop lang, ni hop da sep yin lap san, jik mi dang rikpa sep yung gu min duwa la.
0: La riyo.
1: De gyurim shi gu gu duwa.
0: La riyo gila.
1: De da chung bar rwa la.
0: La riyo gila.
1: Lang go go chane shi yin de, jik bu jik ya. Tanda gyurim dike gyu gwa di, nye li ya, lo gu da dike e da.
0: La riyo gila.
1: De ne rim shing, lang go gi kogbe na lo gi, da ji nyur zhe lik zhi yin ne min du.
0: Che ting.
1: Che ting.
0: La riyo.
1: Anan shing num do zi ya, ting, nyom, che ri chi ya.
0: Lari.
1: Dinti yung kukab shiwa rwa la.
0: Lari yin la.
1: Khol dinti yung ngamda chi taqsipa taras gyuwa di.
0: Dapsi chambu shi.
1: Suri nye shene min sugo nyebu yor sungi la. Tanda langko gi da chi ko takyo nye shene le. Langko gi da chi chugo jiri ya nyebu chambu yor shi la.
0: Lari yin la.
1: Lese lese. Tuchi kumbay do si ro.
0: Lese.
2: Tujyo nganchu langko donwa ni dona shi la zi rong. Langgol dak yonggi xiejian yabu ma ye na kiran kalu wa chen tian xin le zi rong ngang
3: tu ju ngan zu langgol la ji zhe yabu tu na yang langgol ji jian zhe ni ren ni ji si mo tu na kiran che dang dian bie kalu wa xi kala yin
2: langgol dak yong ni zai na pie ta
3: di ne wang cha dian bie dian xu gong zhen ju kiran ki jun dian ren ni ji langgol la dak yong che dang ne langgol ji lu la la jun shu ruo jiu de pin tu la
2: Dine, kiranki langgol ki nungta loa la chunjung chitane, kolor shibshi chitanso, langgol tunggabki gyunshi te kendo kanglik yongtub.
3: Tata, kiranki senshinbe lechen dini.
2: Dimdru tete lechen ki nangse lechen, langgol dakyong shibtingi.
3: Lengye, lechen naan shugyuru gosushu.
4: Zhishu ki. Ur singchu, yang ta ki lam ni zhi.
2: Xia cao wei chen gu ti, nying yi wei ye mu yin.
4: Ta de ki ki san xin ba di ni. Pen xiong long chen yin chen li kong, pe gen long jing ki. Jim zhu te zhen xi bie li san xin.

tenda mebe tsona rangsatki. Tengji marra lar yang tete tsona kikip kwe tsunzin tangja rangki rangla cheba chubishin lakba nyeche ki chirdyone lupur marikdip gabri lupu dirsi kyangshor. Gubgar lanji gyuwa chishin lakba tingarshin lume tu nyue tsunzin chedip chene gunju mebe gecha tangji pomotang pomoshibu. Tedar chaksim tang nyunshu sitip chebe lutup nyurtu nyam. Yuntungi nyugulli yunjin lutup sebar kyunne rangwa mebar nyitu song. Nyi yun chizam nyeya ngoze tsona tewe chewar song. Tedi chaksim lariyang gigab gangba nyi zikbar garwa tang la nyi murzu gomne ngengu zikbar shu. Tedar gyunjin bu songji nyeji jamgi zikta sayin kumpur kyuru. Kadyuni gochungmi meshinbar kyu kebayang tinga nangshin tu tatar zhongpur ne mitubla. Kadyuni gochungmi meshinbar pyo la hongwe labji mikyu yang rivjib tu kyur. Dudun chi shu ni tiringi nima gyoksam shu ne sengi ki nima gyoksam shergyu tang. Changar ki tuzu gyoksam yu ne satru gyoksam pen nyamba tishi. Koni gebu shikdang rarru rarru song ne u hewa tang. Lo gyun me che kar, tadun lupa tsina nal geba tang, shoto ke, tu min tu na cha tsa. Tine yun shenpu ma song kong, ngun ne semche chiba tar, nyan dar jimpe nang cha tuan di cha ki dine ma tu. Min chipsu tsam yang tongkyu mebe, ko ni zuk chu tang, bak dien par du nima lo le jingwe, tsona ki. Kangbe nang tse sua dien ba ni, ko tang changkwa jangma le me. Kwe sing pe par zang ki, Tutungshik changkwa jangmar yobada. Ning gari to porpaam tungbien nangi kyakba shibu sune pupu tangto teta shirsu su gyurji jangme zawar gip. Chu gyakting zir sim tingne gyunga gyakzam gyu jiga nga zam shu. Kangja shunne sishir chulip gip zongbien shenpa wangla lol pipgiri la kongtang zimba jiyang mebara nga gyu tagyu shugyu yunggiri. Mita nyamdu gacha shikyu yobani tinje diki jikri ang nyam. Tasu namke tani tangxing nima calhulu du xarwe sa dingi kangsua kyang chisip du song. Kwe chowe jamdu gyone degab chula kyakpa tuktak ju geb yojin. Chowe nimo namsa jinsam la tu. Kyakpe dingdu kiyen zhuwa tongwe kwe kyang kyakpe to jutumi chota che. Zedar shunyi yob zam mato kyakpa changi mindu nyamne lokwa chenpyu kyakpe totu gyo. Kobe kyakung nang saktoa ki dirsi tang sib-sib nwenne ngang gyo tar chowe paru tu lip. Chungo ki tiwburu te tigrin tu singxing, tiwburu ki ting tu nima chola sacha chashe ki kangsua kyang shur sin. Kangsua shunne tunbe rini miri bershu chi xin zak gang jik kyang mebar kya ter rini. Kyo nima lekbar sogo nyamne gyo kyo tūpū mārī pūne xī zhū. Namshī jūngsī chūgab chū cābī lūpū chīkīng yōmī. Namshī chāngdū sōngwāne sōngdī lūpū yāng chīkī mātūp. Dib līngnē namshī chāngkīng dūnē ngī chū tūntuā mē. Jīmbī nāng chā tūmbāne sōng kū tōmsū pē jāmbū chēnzām dīng yū. Tēyāng tōngmārī zūk chū tuā kī pē chēnbū kōne dīng mū lū lū cērmā sūpū dīgbī chōnā kī. Sengpe parzang kudunne sengpe kwa gu nyamyang sengpe tida ni chingchi du gyunne sub-sub sutab chal. Diblingne pyuri ki kekshi tang tukshi tibbe nulu ki shami sawar satung chunne begin yu. Yinang bekunma chungwe shiru yang le labur nyetub. Kui kekshi tibbe rashik nyebati jindar garwe kulu namto. Kulu dingji lupu dingki si nam. Gungi gomla rewa dar gyurne lepur sotdi kenyang me. Kulu jigab tasu xi nam tekar rupyo pa tongwa masi, xi ni chö chila jingan sar gawa xi. Tena kui tadun kulu chenzam zene dokbu nyi sodi chengung nyebu wadu xa. Tuzu nye jen songji teta tsul dyni chukume nang bangzi, chungyo su xigru gyachi ji ducho. Tine kulu yar zhune sacha shikdu xiazi chaydu gambur gyurbe mutyu di domdang chengkung tuju. Tuyanti tuane kyo satir lengyur chize chishin chotu kene la mingi bekib ngengur chutungbien kangam
kyakpa chungse shatsi, nyingi pe shokpar tungpe na chuluk pe shuyang duki meymu, katang naku so mendiwe tsuti chingung tu zhuwat nang. Kyakpe taru chakpe chowar kachwa xing, lungpu guwa tupe chaktu shikla nyene, lupu shibu nimar su. Singpe dukyu ki tipchi zhuwatang, kutungyang pyuti kulu dosunpu tsur dune, chupa jiji chakpe ceswa chungchung teta zhubatang. Tenga tar semo nye ki wartu zinne seme. Newe poma tatu goba toa sezu ki nangwa shikki. Lakbe barxie kebe si sarusa. Tadung barxie kegeb si tewe mangwa sakpa mase jatang soma yang nyamdusa. Tenga soma tungyo mebe yangni si ki gonga yinam yangna ngwebu shen kangshi kimba meshimbar ceso chungu te rangla nyozi chigi maritam nyam. Kui xii nam doyam shiki toa xaadi goa gulne shib chakbu dhishibki teta rangar panru tsulwong tang penzun jinti chetu ju. Xii jiki xii xian shiki gebar zingne zesim chintuwa chi. Xii jik doyam ki tingne kangchui tusa. Te pakza tingka chetar gugu mebar kyur. Dil tang tsungbe xii teta la dhigab lusung karpur mandang jungsi tenbe kui simsu nyingji jungsi ki. Zumu kang chenzam nguwa jing, kang chenzam xi ti ting tu yu, kang bie dungwa, rida, ci suwa chung chung di pungpu kang chui tu bie, gabtir kyo sambar rengi tang, xi tang, nulu tang, cha gu tang, za tang jie cangma ni jik cung tang, zhanyam yin. Nyan jik rengi ngalam tu gyo ci, rangi nyan jam tu dianne xip ca bu dawa tang, nyan chi chi gen xik yung shi tang, nyan bie chon na xik ge. Samlu ti nyuntab chayde chariyan ki shoktab ki. Chiwo shiba tanya zamshik minbar ngang jenjin ngang tuy dadu rangru tang chimadar zhuwa la simkam tang chakzar gyuwa shikin. Rechun ti chua xiantir ciw shik yuwa tang ciw ti nyan chamdu zhagur tang chuksu ne xu yu. Tsokar kyakba gyab yuwa tang kyakri ni chowe balib chung chung tang zhawa ti gormu chimu nang gur chung tsuyba tang. Gormu zhezhir panzam shichu. Keglim ki wane ciu yi ju ngot ting ting tu tong. Lungpu po yu ciu yi ngue su kyakpa sibli chu yang nyok jing jung si seng sing ki chu tu nang. Tuangmar kola nangwa ti zam chung me bar tini lungzup chakbu xene kir wongwe ngwebu kang shik shenyam. Ciu le korwa shik gemne ngwebu ti da ki chi su jirgib tasu lu tang, ra tang, nyen tang, acha tang. Chiwa tang, jiwa tang, zhe cebu tang, shakambu tang, cha tong tang, xingpur tang, lhegu suwa yueba tong. Ko nyewar jar kalipu, ciwa yi kyakpa chaane ko tingdu timdi ngwe suwa teta nyamdu nyasendu kyrwar to. Ciwa yi chua xianti ngwe sudig ko xita chue di gomba kangyang puncham che. Ngwe suwa teta ki chue du mi pongbu nyi yuejing pongbu jiki luto du pyo che chundu jik gyun yueba di Zhanam singne kyangyu su jarkara, xiamu qingxia nabu shik chi gi re jingbar kyandu. Gupung xian tini pyumi jik yin xing, ti ngodong ribrib tu kyurbada. Nambu gyamu ki kyo shik kyangyu pa masi, tadung bangdian shik yang jidu. Bangdian ti nguanbu tang, marbu tang, ting jie cui shi sumle zhub. Tanda nyan tang, acha tang, lagu jie yin ji tu pa masi, tadung bangdian yang ngoshin gi xio. Bangdian ni pyuji pyumi tsu bangbar jigur gawe tsuhi nambar jawe pyuji ki genkyu shikri. Kangyu chulinkin pyumi tegyang bangdian shik jidu yang di debu chundwa ka tangbu mindu. Bangdian ni ciwuhi yu su genpatar satyu nyesilli wendang ribtu cho. Chagyu ki masar dengur chibar dena sacha tsuhi yuwa sabri. Ko chungsi xiedi rengi kyang nyamdu sawar toashi. Kangyu kola gobyu shokche chezu yi la chen. Yang samlo didar korwa di, gobyu kerching na jik, kawe yokbe yulung tang, tonggunbe tanggu dir doba le, ngonjan junbe kengda meto ribtu xebe sacha shikdu songna le nyang. Zongchong tu lokbe lampar tu, lar yang tar jikbe cho gyu gobe, chuna ne rengsu chima chihin tu ngu. Ko jeba purzam che de lekbar dagu nyam mu, lakbe tingki kankya nam, zhebe tuatu jar. Pyo tu lipchun rengi ki ngodong da dawe
ngoshi shik yu du mu, ngoshi binti zam ya ma ni. Zong yu tang zong si xiong le xie gu tian zha, shik yu ngay kyang, rang ki ngo dong le de chi ri qi nga ter song na kele zhik nyam. Gap ter chung yu ne ko pe ngo dong tong, ma shi rib rib zam yin mu. Jin na ngo ta ju tup, xia mu ta shi chi wa tang, lu bu chung si guru. Ngo dong se bur ma tong yang po nyam tu jing, Chosim ribdu kiwa shik mayin pa tenki checho. Dawa kashi ki kongdu ko ni rangla yichi ki kinshin chungsha shindu tu la badub jengi loma shik yin. Tsiw yi ngay su huyn tol ni yu zam lu chi, nyan zam ki ngarwe sibe kyak ten tu debe ngodong chungse sewar tongdib, lariyang rangi ngodong la da shindu huyn tol. Tik tik tik shi zha chung chung shik chenglong tang zha ne kyak pe to du bib. Kwe tini chak di yinba xi, tini chak di ngarwe mawa tongxing, tar gangbe wadu cha ki keng. Chak di tida nyurdu kyakbar kyurjing, cha dang kyakba nyabdu zhe. Koba yongsu nyacha ne kwe mu chak di kyang rengsu ki chima chi xin kwe je song. Kwe tak rindu kyang da chigib, tar jibbe cho ni juisu dar kyak kyokir namsa jinsan par sing xing. Ngo gar chin je kyunba lupe, Gantang zhaxing wu chim-chim tu cer. Tegrin tu ngarxing kengri gengit neba di teng tangbu tongwe gubtang yang ta cung. Loi dong ki rengi ni pyo changtang kudu nexing tene changwe su gyo ci achin kengib gima tang. Achin kengri gena achin kengib gi kangchung tang. Kun lar lip. Saja tene bagu na mato co mi tu bie nexik tang. Ngarxing yangxing changar chiwe mimi longdong shik gima xingi xue. Pyuri ki bagu kisar gebu makta chimne tigar jor yumi kyu maxin. Longyo ki kangri ni kang disi rigyu yinxin. Chwe teba namdang zawar. Kang disi rigyu ki kang rinpuchi xere je gu nyam. Kotu le kang rinpuchi ni pyuntang, gyakar chulu tang, nangdiantang. Nawe mudik gewa bache chulu xi zambulingi diwar zingi yu jisar. Tande nebabdu rewa ti drupdab kala yu. Ko kawa puyu le jingne chongzu chungchung tine che mitu par kyurto. Lusim niga dapshu chakbe chashin tu kyurbesu. Gabdir kola ngar chungyong mebe lusim ki ngedub chimbu shikki. Ku keba chongne dashe kongki chenpa jenla sunshu ki kengbe nengzui le chensu tinga che mu. Sim sangbu panna le da gyugu samyang gyungubu banti le suma tibbe cui tu kyuru. Bakong tongne chupa tokbe biyam Simdu chi chakba kengi mishin barra tengma bujru nyongwe urusui mangxie ki gyurgu jik lola charxin kane tun. Cho furja kangdang kyakbe gip, kyakbe todu kursum terki gyu. Terki tingne imu luyan ling, luba tingne terki kalu yin. Nashin kyo le simche jishik yu. Lupur tu renglu le cha tunba samlor korji ku na cha di chindu me barra rāngār tīkba jātū chūne mūtiwiti. Kyorāng gō tūba chī, simdū tēnzhā sūyī chīn, simdū tēnzhā sūyī chīn xie xie cī ngā tū gyor. Tētār kōpa lār yāng kākāng zhāwē nyākāng tū gyor. Kāngbē tēyib nē kyak chū rīngbū shik tuyān tū. Kū kumshī tār nyākāng tū gyor ma tā nyēchē nāng tū zhū. Kabū lō nē nyēgab chū lō ngū sū kāng shik sū bē nā wā kī. Kui lakbe nyu zam chebe nangung nangtuan kyakba rinpurji cha yubati shukcha songwa xin. Lakbe kyakju tini chirigyu batang zha, biwaan gyunyi me toa saktoa ki mikdegab, biwaan gyunyi mani miki tongsar me. Kui sambar kangchui du duyun rinkin mikla kangchi gibaan, yangna zongpyun shunba wangla ki songba dar mukchi hui chiwe gerchi pokba minam nyam. Lakbe mingi shukki purxin du lariyang deyang. ngar dar piwa ma tong zik jam tu ngar ne cha sim be kya pa chung de chung tu song me la zu zu tua ge kong bu da ku ku sha ya ji tong bian ji ke ji ji ba kong che bu ji jie rang sa ne ne kang ge chi ju ne tu tun sim be sa ba kang bian na ju u he xin du kang bian na ju be kang da pyo mi ti ni da da chu ling ge che be pyo mi ti shi Lui tong shor hong we cheng lung te komur miksi ki shok jing kanyang mebar ngar xin lo zi chik tim ngang
비완 괜히 마차그르티 탭낭도 푸 로이동니 몇겹도 흙구치신 갱일랑 표매티 카츠르권네 코통지 싱포르 식랑네 콜라찰루 코니터둥 날신 테가랑 유베 표매티 차크 칸담투게 그 락바 파리쭉잠 채바당자 뮤르투 탭낭네 비완 괜히 마츠르드메 비완기 급버체스 강마도 디미 비완기 고다 류규다 자좀다 슈규제 창마 메식신 그 두어 추출 집에 자좀 라툴랑네 류쪽불 내바당 창고 켄라로 테마타도 무게 항란도 차 페미티 금중 보신도 직점도 꽤네 콜라 양양대 무저 치질 송화당 페미티 밑양 치질당 그 생배 발전 젠키 뛰어클라 매치네 두어 페미티 루미도 창덕 듄트 꽤네 메스 그냠야 듄트 꽤 마표 그 날신 강배 의수 쪽불 때네 치드베 삼반니 장알당 룽숙 지신 코당 니월 자루와 곡덕 멘라 유탑장 컬러유 치지 틴제 레발라 세우이 토아 치외 교당 표미 대신 고미 촌미다 심지에 강연 미발 교르시 통말대베 공무태를 고르시에 개긴두 개외 밑에 야구 토아 짜네 송 개디코 치유나 가추 최두 시와다 디웬강 나람두 송유 최지 강라시나 비원 균님의 람디다 집에 셰베 재미 루야 난점 도상라 캡유 게디케바티 정이기나 지마롱냐 그 리부르 차샤르 작바마세 두월 루미도 송내가 그 삼바 게디 메칭나 동의 재미 냥네 치그 제다르 장게 최소 죽지나 컬르직 게디 디다르 치나 장심 라라 메탈라 파메 루풍디 장라 제바라 라 컬르타 그 장화 메바라 아마시 게침부시 게바당자 라리앙 바바시 게침부시 게 게자티 퇴지 정이 장시다추 바바당 아마 뵈베 자티니 진지에 타링부시지 아 뒤치점 파마니 체나투 마차르와당 뒤치점 테다르 마표바 전수치급 하람 뒤릅 공매 전수큐르 테다르 그 축점도 생패기 뒤그 뷰네 치르육답 메탕 슈프티양 냠도 치르퓨바달도 난 퓨메티 락타당제 치네 차제 야체도 송웨 비완티 니바다 몇삼바티니 그 페미도 굴지 유버시냐 지워당 지만 창만이 롱숙기 캐르웨 카르 치루수 강망웨 퓨신 추드 메드 데 멜라 퓨바 인시시 로위동 기 모동 끝내 깨자 치지강 마시 가주니 로그 냠베급 무죽 겨미 기 라두 귤린토안에 가가초 주요한 낭투 주요한 로이동 통치 개목 교진 라지기 그 라니 주바다 라현디 표미디 라니 주디 개슈 침부 겐라 아마라 제시디리 야부두 지시 콩도 행계기 세나와 되니 종교 좀개마 도인준기 잠바다 잡상 라기 표게 교신 변종매마 비준강내 비준낭외 종진 강사마르부시에바 페널키 좀지단 양대 휴바티 류종이 받지 센럴 행계 핑디리 젠피 심바이 이젠 저주단 제초난 캐니 샤오슈엘라다 십시 첸괴바니 계산 저가라시 행계 휴딘 자고

lo chong nam cho ti ling ki ji se po bu nian po nian tie dong li zeng ki nan le zhi zhi xu bie ji gui xue ge lu xie tang gu di na zhi xin cuo la ki dan nan bie lu xie yi na ji ba ren mi si xia di ki si ki ren ge lu xie de le yan ye bu yue nam tan ki ren ge lu xie di ri gu nan guo guang ba ma xie yi na ki ren ge yi na lu xie ki jue tian song jie yi na ki ren ki tu nan ge ji ba mi si bie cha wa ta mi la so guang zo ya nian ju nan de bu yi ne le 在哪里呀？天干呀，修桥月了。

chong nam chong na chu chi ji xu be lu xie di na nam jia ri cho ki da na be lu xie ji ba mi xi xia di kuang le yin na xu xu nan xin nang na chu mi ri mo ri sim kong ju be ting le yin na ji ba mi xi be mi ta ji ba mi xi be qiao wa ji ba mi xi be chen jia ta zo la so ba yu si bi xi shi ji de zhen ba na chu ji ba mi xi be qiao wa ta ta ni xin yin na ji ba mi xi be mi le so ba Kiraliya, Sangcho ki gulong yamen na, Ngencho ki shokin la sokpa karichunba yinan le, Ti na ki si jita meba yinan uzu ke jiba manamba, Kiran ki simkong la ya nyashubi yinan le, Nega chenpo keyo ma risamki, Karin yinsi na Sangcho ki gulong si yinba yinan, Kiraliya, Chowe gui shushi desi la, Ngencho ki na shokin tiba si yinan, Kiran yinan le ya, Kogun ta labcha chi yinan le, Yonsib si ri, Zo che wa di, ngana chui na jiba misibe chawa tita le, Giban, Gyunban yinna ki chub nambutan tani xin yinna, Soso ya sun shu sabachi na che yinna, Maung ki chua tan, Maung ki mikse chi du, Be tab na ya di risamgi, Lo ngana cho linki li yinna, Namcha ri cho ki da nambe lu xie, Jiba misibe di, Xie chi kundre chi, dana duke jik sem dan chak cha yang kiran ki sim kong ki jiba misi be chawa tenzo la ya yang kya chen su chi nan do

lo chemin ya de war mens ti nan ba kong yin nan kam sa ye lu xie de yin na nga tu qi xin bian na zui na neng bian qi da yu min ge chang ma ya pu jie yin na hen ge ne dian jia li ya yi sem na ren na xu ju ma si lo le yong wei min dian xu ju ta gu le ka su yin ne xu yin ju du ge la qi ran li yin ne le le tun li zu yong ta gu le ka su yin ne xu yin si chi nan xia ta jian na ji gu si chi nan ba qi ran ge yin na ning su nan ba ta jian na xu yin

Lang chamila ya, she shun, chitulans tina ba, kong e naki nan belly chin, yato yatsi yung baby dun shun yin stina sha. Tachanang, anna tsu li chin, di in na, buga kan li tan tanisin, na li chin ki, nang tun la sopa, pusum chiso, namba in na, kan li li la sopa, dayan di nang anna tsu central linket and tato.

0: Senam so tirinki ge sami do le chen shu sam ta xia hin
1: li chen ti shi xi xin gu nan ken ge zhe na ta pu san zhen de la shi
0: nan so sa ho ji men nan jie chu ji
1: ning ge shu den jia wo
0: shu den jia guo

0: ngen sen bala ti ji sen ge de sen na chim zang chim du zhe ling xi de yong a ni dang mi wa la xi dang da chao duo jie mei ba pin chu chim tu tuan ne nyam du suo jie yong a ti ti ji suo re sen du
1: wo tang ge chong duo zhe ne ti ji che xue ye su
2: ta ta xia ji zuo tuo

0: ཁྱི kandai shura gila, loo baya le debu shuri.
1: Lese lese. Tati shaji rungui jengi zhugui limji me baya di yinbi yina, nye tangu kura zhugui limji che.
0: Lari.
1: Chukwa na loo ki tanda da duyungi jik dema da se soro dinti nyenshi da yeyungi kare kotum na loo loo magush dunga di
0: shaji. Lari.
1: Dige buhruwa.
0: Lari.
1: Dige baya chansu na ane dokzum ne shine gangbe korka di limji ane nguishi me zhu zhu je baya.
0: Lari.
1: Tā tāndā kōngā tāndā rīng nī tīnyā līyā, tā chī kūrīm tīnchā gyū guyā kī kō mī yūs nē mīndū, kō kēshū zō tī tāndā gyā lā kōng sūma nāng xīn kī. Lāng kō yī nē mī tā chā chē, kōng tā chī yē sū gyab chā tū zāmbā sāng yī hōp lāng chē nā sō wā nē mī yōr chē tāndā sū lī nā lī yā tū sūng gu tūwa. Kōng tā nī yā wā shū bū kū sāng yī hōp tū hōp lāng mā gyō gā mā ngā chū nā lī yā kā lī kā lī yā lōng shū sūng gu tūwa. Nga tāng chū mī sū gu yī chū nī chē mī nē lī Hop lang, ni hop da sep yin lap san, jik mi dang rikpa sep chung kumin duwa la.
0: Lari.
1: De gyurim shi kukuduwa.
0: Lari yin.
1: De da chung bar rwa la.
0: Lari yin.
1: Lang kwa kwa chane shiub yin de, jik bu jik ya. Tanda gyurim diga gyur kwa di, nye li ya, loo kwa da diga e da.
0: Lari yin.
1: De ne rim shing, lang kwa ki kukba na loo kwa da jik, nyur zi lik zi yin ne min du.
0: Che zin.
1: Che zin.
0: Lari.
1: Anan shing num do zi ya, ten, nyom, che zi xia.
0: Lari.
1: Dinti yung kukab shiwa rwa la.
0: Lari yung la.
1: Khol dinti yung ngamda chi taqsipa taqsi gyuwa di.
0: Dapsi chambu shiwa.
1: Suri nesha yung min sugo nyebu yor sungi la. Tanda langko gi da chi kwa takyo nesha yung le. Langko gi da chi chugo jiri ya nyebu chambu yor shi la.
0: Lari yung la.
1: Lese lese. Tuchi kumbi dosi ro.
0: Lese.
2: Tugyo nganchu langko donwa ni dona shi la zi rong. Langgol dakyongi sije yakbo ma ye na kirang kalu wa chenten si le zi rong ngam
3: tu ju ngan chu langgol la ji je yakbo tum na yang langgol ki gyen je ri ni ren ni ki se mo tum na kirang che dang dian bie kalu wa si kala yin
2: langgol dakyong ne je na phe tha
3: di ne wang cha dian bie dian xu gong zhen ju kirang ki gyen dian ren ni ki langgol la dakyong che dang ne langgol ki lu la la gyen shu wa ju ta pin tu la
2: Dine, kirang ki langgol ki nung tan loa la chunjung chi dane, kolor shibshi chi dan so, langgol donggab ki gyun shi te kendo kandik yong tu.
3: Tata, kirang ki sen shimbe li chen dini.
2: Dimdru tete li chen ki nang se li chen, langgol dak yong shib tingi.
3: Lengi, li chen nang shu gyuru, gesu shu.
4: Zhu shu ki. Ur singchu yang ta ki lam ni ji
2: xia cao wei chen gu ti ning ni wei ye mo yin
4: ta de ki ki san xin ba di ni pen zhong long chen yan chen li kong pu ge long jin ki jin zhu tie di xi bie li san shi

chong nam cho gong kham sa ngana cho yin na tam chin nob la ki ta nam be lu xie yang jian xi be nian bu ju gu zui du a tan da yin na xian gu chu nam ba di pin chong long chen nian chin li gong ki nian yang po nian li chen ki tie dong zhi le lo ti ren ki li chen di di li gong ki pe ge tie dong kan ne ge zhe ne tie ga zu jiu xiu xin be gan yin ti ren ngana chi pa ki xie ba zhi tu nan gen yin na nga ju nan xin dao zhi xi la zhi ngana chi xin chuo lin ke ta cha chuo lin ke ge kesi na le chen na le ya pe nan che ti ren le chen na le ya che ji xu be lu xie ti da zhi gu nan guo guo tan tan ning xin ki ren ge yin na ki ren ki na tong tu nyong song a zo ya nyam chu nan guo guo mi na ngana chi le chen na le ya xu na ya ki ta bla mi na ka sum cham ji yu ta bla tan gu di na ge yun nan xin ki ren ge ngana chi nyam pu nyen le chen ki ti che ki ka bang chan di gu che le chen na le ya ti ka ya xu nan che ki ren ki sun de be ga me lu li na ya yu le le guo jie gu ji chu jie qi nga dun di gu ta 初节松啊你处处初节你古来光啊啊他初节你节初顿顿你年不年里在哪里啊修那也去贴车去可帮衬衣啊那次年不年里前第一呢龙城去楼楼卡配备衣呢谈到衣呢啊那次秋阴去地步藏于卫士家西北套了衣那里

소체나 시구인 lo chemile ya tsdolas ti namba ta jia xiang ku nya ti namba ng ring ki so ge ti namba qi se hua ti nam ta ji gu ti namba ta nen xin yin na dun ti namba ta ku nan zu min yong xi ge zhen zhan xia zu jian nan xu yin ji gu ti namba ta guo lu ke ti namba ku nan zu yin nian le qia da nan xia zu jian nan xu yin da ti namba ku yin na ge la gu le ka su si zhen zhan xia qi ran le yin ne zhen zhi xu yin la

long na chu central university na ba kong ge na man je yu ri ng na chu yin na tie dong di gyu ren wu xi to ma ju ti lin tin tang bo ya tie dong ji bie si ti nan xia lo ng na chu tie dong di yin na la su jie jie yin na ni meng gu qi qin su jie zai yin na qi ran ge yin ne le ti lin ne sum jie sheng yin la su ba yin na mo ju ng na chu tie dong di xin xin na ya le yin ne ge xiu yin la

Sasdang dembe sembobo lingge tsem dili tanda nam lingge ne sengu chobe le zendi ni phenjong longchin ngin chin le khu phege longchin ki tsemu le che dawe ki kurkhang sibdi ri ngan chui le zendi nin dar tsemu chusu chu thang gam sib chu tho phenjong longchin ngin chin le khu gi phege longchin ki gwe nyum ji le wo ji cha chu thang lak to ka ba ki ngin che chu ri jin di tho ne sen to bu yu be Tengye ne tuyududu manzui li zhen sen gyo ya gusu shu yin. Sengye nabu so, tengja ki cemu chusui chutang gam shib shu rung nyamzum chungwar ga chuchi. Tengye rishi nin chi ki cove chi xin le yu nang di. Ga gyu chakdang ki sem ki chen jar ri ri. Ku mu nyamzum shu be zan chan mi rin o ri nang ne sen tu be dunba yu la. Kye ki kyer gyan tu ne be lu sem nigar chi chi shik tu gyu. 日瓦阳书

lo chemila ya dewar mens chi nan ba kong yin nan kam sa ye lu xie di yin na a ngo tu chi xin bie ga na zui na nang bin chi da yu mi leng ge chang ma ya pu jie yin na hen ge ne dian jia li ya yi sem na ro na xu ju ma si lo le yong wei men dian xu ju ta gu le ka su yin ne xu yin ju du ge la qi ran li yin ne le le tun li zu yong ta gu le ka su yin ne xu yin si chi nan xia ta jia na ji gu si chi nan ba qi ran ge yin na ning su nan ba ta jia na xu yin

lo chong nam cho sham la yin na kwe me lu xie yi ge ma xie ya di ling ge le ya pyo gi yin yi ge ma xie ya ge lu xie di yin na xian da ya bu xu bo xi yin ba ta a lu xie di da nan ken yin na na zu zhong lu ka cho be ge san ci li na yin ba ta ning xin yin na xie ci di su ge yin na ge zhu yin jie zang yin na yi ge ma xie be lu xie di ling ge chang ma ya pyo jie yin na ki ran yin ne le lu yi ga bu yong be zhi xin min duan xu ge yin le a xi si ti na ba kong ge yin na 主播了呀，搞不约么么哒，是挺难想阿西啦，掏钱难学个音。

long na chu central university na ba kong yin na man je yu ri ng na chu yin na tie dong di gyu ren wu xi to ma ju ti lin tin tang bo ya tie dong ri be si ti nan xia lo ng na chu tie dong di yin na la su jie jie yin na ni mong gu chi qin su jie zai yin na qiran ge yin ne le ti lin ne sum jie sheng yin la su ba yin na mo ju ng na chu tie dong di xin xin na ya le yin ne ge xiu yin la